0: jërëjëf mbokk yi déglukat yi, su ko defee rek Bakka ba jib na. Ñu ànd ak yéen seen jàngale ci l'islam ak Cheikh Baye Makhtar. Cheikh Baye, ñu ngi lay nuyu di la wax rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: Waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu Mouhamadul Amin Thiam.
0: Naam Touré Mbaye, ni ngeen jàmm rek?
1: Alhamdulilah, ñu ngi sant borom bi tabaraka wa taala.
0: Macha allah, yal na yàlla yokk ko.
1: Amin.
0: Mu ngoog su ko defee rek barnaamige baa ngi noonu, ñu ànd ak yow ci jàngale ci l'islam ci mawdu ak bi ñu indil tey. Bismillah.
1: Alhamdulilahi halal itlaqi walhamdulilahi qadimi lbaqi summa salatu wassalaamu sarmada ala nabiyi lmustafa muhammada wa ala alihi wa ashabihi hum ahlulhuda ikhwatul mustami'una fi kulli makan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbokki julit yi, mbokki ñuy topp fii ci west coast 2, seen jataayu jàngale ci l'islam dellu si waat na. Ngeen ànd ak seen mbokk ci yàlla Baye Makhtar Touré, Mouhamadul Amin Thiam nekkal ñu ci wàllu machine bi. Ñu ngi sant borom bi tabaraka wa taala gannaaw gi ñu ngi julli ci yonentu yàlla Mouhamadou sallallahu alayhi wa alihi wa ashabi ajmain. Ñu ndokkeel jaami yàlla yi fan lay nekk ci kaw suuf, ci biir Gambia wala ci biti Gambia. Ñuy topp radio bi ci xanam guñ ko mën a toppee rek di ñu déglu. Ñu ngi leen di ziara, di leen ñaanal mucc ak xiwal, di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu yokk fan, yokk wér, yokk tiraanga. Waaye nawet bii nga xam ne door na te xawa manki ndox, ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla maya ndox mu sedd, ndox moo xam ne day saxal gàncax gi, baaxal ko te du lor. Yàlla nañu ko yàlla defal, ndax jamono ji xëy na bu dee fii nga nekk doo ci xam dara, waaye bu dee yaa ngi ci àll bi wala ngay jokkoo ñi ci àll bi, da nga xam ne soxla nañ ndox. Kon nag soxla nañ ndox. Borom bi tabaraka wa taala yàlla nañu xettali ci ndoxam jàmm, ndox mu sedd, ko defee mbaytéef yi mën a baax, nawet bu meññi mu ñor, ñu fekkee ko ci jàmm, muuroo ko ci jàmm. Taw ak baaxal nag du benn, waaye nag ci taw la ñuy jaaree ñun. Yaakaar baax yàlla ma mën naa baaxal affaire yi te du taw, waaye daal nawet moom taw lañ ci xam. Moo tax ñu ngi ñaan taw te jaar ko fiñ ko war a jaar, mooy ci kiñ xam ne moo yoore taw te mooy borom bi tabaraka wa taala. Yàlla na yàlla maye ndoxum jàmm. Mbokk yi, xam ngeen ne programme bi passé ñi ngi doon waxtaan ak yow ci lu jëm ci suñ meññeti xol yi. Programme bi nga xam ne programme bi passé fii ci west coast 2 ñi ngi woon ak yow ci suñ meññeti xol yi, te mooy lan? Doom yi. Ñi ngi woon ak yow ci doom yi, rawatina iskuul bii nga xam ne mu ngi ci wàccaayu tëj. Xam nga ne bu iskuul tëjee, xale yi dañuy liibar, maanaam dañuy am jot. Buñ amee jot nag jot buubu xale yi am ci lañuy waxtaan ak suñ bopp, waxtaan ceeg parents yi. Programme bi passé xamaloon nañ suñ bopp fàttali, suñ bopp fàttali leen ne doomu aadama moo kuutalal yàlla ci kaw suuf. Xale yi ñooy mbaytéef mi, ñooy tool yi. Tool ma waxoon ne gannaaw boo amee suuf su baax nga ji ko, am jiw bu baax mu sax da ngay génne ñaxma def la ca war bay ko wattu ko ba keroog ngay am meññet. Kon buñ jëlee doom yi tuddee leen tool te mooy meññetam xol yi, kon doo xëy rek góob de, waaw doo xëy rek góob lu la neex de, balaa ngay góob faaw nga bay. Kon njaboot gi liñ ci séentu ëllëg pour ñi dimbale ñu ba pare dimbale seen bopp dimbale xeet wi faaw ñu sonn ci, waaw loolu moom mooy li war a am dañ ci sonn. Li ci des ci loxol yàlla lañ koy bàyyi, waaye coono bi moom du mën a ñàkk. Waaw buñ fexe fàggu leen ba ñëw fii ci aduna ñu bank suñuy lox, tëj suñuy gémmiñ, fatt suñuy bët, fatt suñuy nopp, xoolatuñ leen, déglootuñ leen. Suñ ko defee rek dafa mel ni fàggu nañ leen ba isi leen ci aduna, waaye danañ ñu sonnal ba pare ñu baxee leen coono ñoom itamit. Waxoon naa ko fi ci programme bi passé, boo ko baxee yar moom xale bi bayee nga ko lu am solo, même bu fekkee alal ji nga ko bayee bariwut sax, waaye discipline bi nga ko bayee rek loolu doy na sëkk. Dana mën a contrôle boppam, dana xam moromam, dana xam boromam, dana xam ki ko mag, dana xam nu muy waxee, xam nu muy defee, loolu mën na koo musal. Waaye boo ko bayeewut discipline yarul la ko, même boo ko bayee alal dana ko yàq. Kon jàngal doom yi ak yar leen nañ ci taxaw. Xam nga ne jamono ji ñu toll, yow da nga jàngat ne yar bi nga xam ne nit ñi caaxaanee nañ ko dafa feeñ ci dund bi, ba nga xam ne bu fekkee bokk nga ci ñiy topp milieu bi, léeg-léeg nga am sa mobile di ko topp, da ngay dégg wax yoo xam ne ci biir jullit ñi, waxuma ñu nekk ci biti de, ci biir jullit ñi kàddu yoo xam ne di jógee ci ay kilifa, da nga xam ne kii yaruñ ko. Waaw sëriñ bi daan na wax ne ñàkk yar baaxut ci xale, mu ne waaye ci mag la gën a bon. Ñàkk yar baaxut ci xale, waaye ci mag la gën a bon. Mu ne ñàkk kersa baaxut ci kenn, waaye ci jigéen la gën a bon. Ñàkk kersa baaxut ci kenn, waaye ci jigéen la gën a bon. Sëriñ bi daan na ko wax, muy wax yu am solo. Kon nag sonn ci xale yi ndax ñi mën a góob meññet, meññet mi ñuy góob ci ñoom nag manqué na mu jikk ju refet rek. Buñ demee bay wax xam lu ñuy wax, xam ki ñuy waxat kan la, xam fan lañ koy waxee, xam naka lañ koy waxee. Buñ demee bay jëf xam li ñuy jëf lan la, fan lañ koy jëfee, naka lañ koy jëfee. Lu nekk rek day taxaw ci seen kanam, même bu doxee luñ jàngut ci téere, waaye danañ leen yar ba lu nekk rek ñu teg ko place. Ndeysaan Abi Zarrin radiyallahu anhu, ñi jàng yàgg ca daara ja xam nañ ne sahaabi yu la bu yonentu yàlla Muhammad bëggoon lool jege ko, te léeg-léegen mu jegeloon ko boppam, léeg-léeg mu koy jox ay xalaat, léeg-léeg mu koy jox ay xalaat. Maanaam nit ñi moom buñ la toppee luñ bëri bëri dana ci am ñoo xam ne léeg-léeg da nga leen di jegal sa bopp. Abba Zarrin ci la bokkoon. Léeg-léeg nga dégg rek ne Abi Zarrin mu ne sama xarit ba, moom mooy nettali de, mu ne sama xarit ba wax na ma nang, boo déggee mu ne sama xarit ba wax na ma nangam ak nangam rek yonentu yàlla Muhammadu la ci namm sallallahu alayhi wa sallam. Abba Zarrin benn bis daf ne amarani xalili bi sabxin, sama xarit ba yonentu yàlla Muhammad daan na ma dénk juróom ñaar, daan na ma dénk juróom ñaar ci discipline la bokk, ci yar la bokk, mag ñi xale yi ñëpp ko soxla. Abba Zarrin nee na sama xarit ba yonentu yàlla Muhammadu daan na ma dénk juróom ñaari yëf. Bi ci njëkk amarani bi hubbil masakini wa dunuwi minhum, daan na ma dénk ñi ñàkk ma di leen boole ci sama xol bi te di leen jege. Maanaam ñi ñàkk ñi nga xam ne yàlla moo leen gane si ak ñàkk. Xam nga ki néew doole
2: suko nit ñi rombé wey da fay doy war de manam nit ñi bugguñ ko jégé wuñ ko manam mom dafa ñak waya nit ñi nga xane yalla mayna len ñom xarito wuñ ko soppuñ ko jégé wuñ ko te boko sopput jégé wala ko doko yërem te boko yërem mu doko jox te boko joxut mu am problème kon ñi ñak bokku na ci iman bu deugër bokku na ci diina islam limi jangale moy ñi ñak ñi nga xamne yalla mo def ñu ñak julit ñi dañ leen war di bayyi xel gi moy lan toujours di leen jégé wala nga jégel leen seen bop waaw buñ la jégé nga bañ leena boddu bañ leena daq ta bo amé nga dimbalé leen waye bu leen ñi ñak ñi am buñ leen joxé gannaaw rek mu doy war kon neena daan na ma denk na ma ñi ñak mune mom abazarin mune yunt yalla ma dan nako denk nako ñi ñak masakini dalen jégué ta ngay sopp len ndax bo len soppé dang len jox waye bo len bañé falé wala len nga romb len wey mu gëna metti ci ñum ta natula bu len yalla jox natula bu len yalla jox yalla mo feño ci ñum ñak mom nun nga koy gisé yow mune ñaarel ba wa amarani an ansura illa man huwa duni wala anzura illa man huwa fawqi abba zarrin neena sama borom ba suma xarit ba kon suma xarit ba yent yalla muhammad dan na ma wax ne dan na ma digal ne may xol ki nga xamne may set beut ki nga xamne mako tane may baña set beut ko xamne moma tane manam yow bu fekke da ngay siggi di xol ñela tane bo oy touré du do sante yalla wa ñela tane eppele la bo len xolé ci walu aduna bo oy tou do sante yalla ta da nga nan man li lutax mu xew ki ma ak mom morom lañ ki mako upp na nga ma nangam ki mako fi jitu way xolal ni ma eppele li la nit ki di eppele dal ci walu tiranga mom fek yang koy xol tek ku beut do sante yalla mune way yunus yalla man non nama sallallahu alayhi wa ashabihi ajma'in bul xol bul di set ki nga xamne ya ko tane wa manam ki nga xamne mo la tane way ci walu aduna dal xol ki nga xamne yow ya ko tane ki nga xamne ya ko tane boko xole di nga sante yalla manam tay misal mi deug moy lan moy yow de xeyna dépense bi xawna jëfé so xeyé yaangi kati kati di wuti dépense xam nga da nga yaaka na tani wala kenn waye bayil sa xel ka ci l'hôpital ba teud ka ci lalab l'hôpital ba teud wala ka ci lalam ba teud beggona genn ni yow te gennut xana ko boko xoy dañu xane yaako tane kon da nga mëna sante yalla xeyna yow dépense nekku ci kër gi waye xey nga ni yaangi wuti dépense waye am nga carton lo wuti dépense am nga pass bo passé ci auto bi moto bi jël la yobbu la marché ngay kati kati kati kati ba ngone nga ñew légui yow lolu mu ngi metti ak yow ya nga fagné dafa jëfé waye bayil xel ka ci larab l'hôpital ba docteur yi wër ko ko mom xam nga ne ya ko tane mom amna ko xamne sax sonu gone dem l'hôpital mu nga kër ga teud tank yalla wala beur yi la wala lu mëna do waye mom mu nga bëgg dem waye mu ta dem ko xam nga ya ko tane kon war nga mëna xol ci koka ba tax yaram manam lila yalla jox ci ay pat tank yek loxo yek nop yek beudi yep nga di fonctionner nga koy jeufandiko su boba nga mana sant borom bi delu wat lepp ci mom kon sama xarit ba yenenti yalla muhammadu abazarin moy netti ne digal na mané an anzura ila man huwa duni damay xol ko xamne man mako tane way wala anzura ila man huwa fawqi buma xol ko xane moma tane suma nekké di siggi di xol nit ñi liñ am dama len di ñé ba nga xamné dootuma maté sante yalla damay mujj sikki yalla sax nako yalla ning ko doxale duni sallallahu alayhi wa ashabihi ajma'in abazarin neena wa amarani an azila rahima wa in adbarat dan na ma denk sama xarit ba dan na ma denk ne nay jokk bok même bu fekke daf may dok même bu ma joxe gannaaw bobu nak jefe na mom manam diw mbok la jokal rek mom leg leg daf lay jema jox gannaaw ah yow jokal rek dang koy raw rek mom mo dina jema jox gannaaw yow nga koy jokk bu jefe la kon jokal bokku gele jublu ak gele jublu wut dang len di jokku ngeer ak bokku dang len di jokku ngeer ak yalla mi nga xamne mo am mo amal ak bokku tan mbolo boole len ne diw ak diw ak diw ño bokku li ci walu ndey ño bokku li ci walu bay lolu yalla ko tan yow tanulako amul kenn ku tan family bi ngay juddu amul ku tan family bi ngay bokku amul kon bi nga juddo bo bañ dajé ngënté la family ba dajé won ngënté la ci walu bay ak walu yaay ñoñu ñoy mbokk ñoñu nga jokku len même bo ci amé ku la jox gannaaw sa jokal rek dang ci am yalla lu jëfé la nak bu amarani al azil ar rahima wa in adbarat même bu joxé gannaaw jokal jokku bokk nak pour bokk gi ra tax ñetta koy def mata ñetti yi koy def ci nit ben saxut ci kawar yepp ra tax bi ci ñek moy lan moy jokku bokk ci lamagne wax lu rafet ci bokk gi wax tiranga tag de nga tagante wax lu bax lu ñi def lanté wax yu rafet yoy da fay jokk ak bokk savane bi day yak ak bokk moy nit ku nekk ci bokk te sa yu yëkëté kaddum jëw lay nekk wala yak ab digënté wala rambaaje jaxase lool da fay yak ak bokk nda amna ño xamné lo leen xass wax ci bokk gi da mën nañ ko gëm même bu féké waxulo dëgg sax ñi gëm ko waye bu dé yalla daf la dimbalé nga bokk ci ñi jokk ak bokk ci lamagne waxtu woy wax rek lu rafet ngay wax même bo demone ba xam ci bokk gi lu ñaaw sa dang koy neub do sawara wax ko ndax mën na am boko netilé masamba masamba netilé ko ma demba rek problème dal di am kon jamono bu ne ci bokk gi ngay xol ñoo deg ne sax jubowuñ ngay fexé ñu jubowé ak fo mëna jaar pour bolé len rek nga jëm ci sa kem kat ta alquran moko wax la khayra fi kaseerin min najwaam illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf manam yalla bu gut seen diyalé yek seen ngunu ngunu yu bari lul ko xamné da fay mitin tay wax ci dimbalanté joxé sara jokk ak bokku diglé lu bax téré lu bon kon lamagne bi dafa set wécc amul kawar motax mom dafa wara jokk ak bokku ñaarël ba moy loxo jokk bokku dana amé ci loxo moy joxé motax loxo yit saxul kawar manam bokku gi waxtu woy jël di len jox koko ci def ben yon ñaar yon rek mu def la xarit ci biir bokku gi fuñu waxé ci yow lu ñaamuna dédé man dé diiw mom baxna ci man motax joxé lu bax la joxé da fay tax nit ñi sopp la té nit ñi buñ la soppé ñaanal la té bu la nit ñi soppé ñaanal la bo démé ci yalla lu bax nga fay fekk dé yonti yalla muhammadu néna ci doom adama yi dox ci kaw suuf amut ku ci gëna garaw amut ku ci gëna bon ko xamni manam nit ñi yépp dañ koy daw ngir ragal aw hayam kon gis nga joxé dafa tax nit ñi bëgg la rawati na ci bokk gi bo len tané lum tuti tuti rek so amé loy mayé rek bo len ja so amé sa bokk bu lay jégé leg leg nga oko jox ko lum tuti tuti waye nga jox ko ngir yalla ah yow kay diw sama chamagne nga wala diw sama nangam nga manam jox ak bokk la go xamné bu yagge rek même bu fekkon amna lu nek seen digënté dana jeex kon jokk bokku ci loxo lu bax la ñettel ba moy jokk bokku ci tank dox dem ñi mëna dox dem tam leg leg nga dem wër ko bo démé xeyna ci office ba nga ko fekk wala ci liggéeyu kay ba wala marché wala kërëm fu mëna do kër ga nak mo ci gën so ñëwé nuyu ko nuyu njabot gi na dama jaaroon rek mané ma sét leen lolu koko wax bu fekke xolbi imanan ci fekke xolbi imanan ci la wax kontan na boko waxe mbok mo xamne nak xolbi iman nekut ci man na am sa bokone yow la setti mune ah setti wala ma dafa am lo beggone rek
3: da nga bëggoon ma may la nangama nangam rek loolu nak dem na dem ba tax na nit ñi légui jog dem séti nit sax dañ ko ragal légui ndax yow man na am nga bëgg ko séti ci ngir yalla waye ndem mo la xaw ëppalé tuuti rek soko séti sé rek lamuy ñëk xalaat rek moy diiw mi dafa ñëw rek pour ñaan ci waye nak ndaysaan bu la yalla dimbalé nga am lo joxé bu la nit séti won même bu féké dafa ñëw séti la pour nga jox ko sax yow jox ko rek ndax yalla mo outal alal ji ci yow waye tank jokk ak bokk ak tank moy liñu tuddé dox bok li olof yi di wax dox ak bok lu am solo ngok jog dem fekke dem ci ngenté ga ngir yalla parce que sa mbokk la dem ci ciit ga ngir yalla parce que sa mbokk la dem ci dejj ba ngir yalla parce que sa mbokk la dem siyaré ji ko ngir yalla parce que sa mbokk la waaw dox ak bok yalla daf ñuko sant ci alquran de ya ayuha an-nas ittaqoo rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida bim waxe min nafsin wahida nga xamne mi dim bok moko taxaj jog wa khalaqa minha zawjaha wa bas minhuma rijalan kaseeran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bi wal arham inna la kana alaykum raqiba wal arham bobu moy mbok gi yalla nagn ni baye xel borom bi ta baye xel mbok gi mune sama xarit ba abazari ne sama xarit ba denk na ma may jokk bok meme buma bok gi beugé jox gannaaw mune wa amarani an la as'ala ahadan say'a manam buma jël laaj def ko muy sama mecc bul jël laaj mune denkon na mané yonti yalla muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam denkon na mané buma jël laaj def ko muy sama mecc manam man amna katan man na liggé waye lima bëgg rek moy tok mu yomb rek sa yu nek may laaj nit ñi waaw yow jangula jangale wala liggey lu defo dara yow dal li nga yaakar moy every day ya nge wër nit ñi di len laaj lolu de denkon na mané buma ko def denkon na mané buma def lolu laaj mom leg leg dana am ñum yell pour ñi def ko ko xamne dem nga ba gis na da nga wara laaj nga laaj xeetu yonte yalla mat daganal na loolu waaye nag dem nañ ba toll foo xam ne léegi da nga dox ci mbedd mi rek di gis ñoo xam ne ñi nga sama caa meñ ni sama caa meñ naa surtout jigéen ñi jigéen joo xam ne boo siggee xool ko sa yaram day daw ndax dara manqué wut ci moom mu ngi taxaw nan la lii mu wóor la ne kii même bu fekkee dafa am sax xëy na feebar yu muy nëbb waaye yaramam wi ak ni muy waxee ak ni muy doxee nii manoon naa dem uti lu mu def te dana ci am dara keur go dem di len raxasal wala nga len di balel wala nga len di fompal wala nga len di sangal xale wala nga len di watul xale ya xam keur go dugg ci ñi nga xamne bu wer de ñi am luñ la jox te itam dang fa meuna dundé am fa sa sutura waye nek ci mbéd mi taxaw ko rom nga nan ko sama pass bi ni sama xale yi ni leg leg sax nga dem ba gis ñi gaddu xale yu ndaw ndaw ndaw ndaw di len laajé dara gënu ko daw yaram goné go xamne ni da fay boto wala da fa fer de nga wala sax ko xamne ci jang la tollu nga jël ko ci mbedd mi tek ko ci digg naaj wi pour bëgg nit ñi yërem la nga nekk fa di xonkali bëtt ku romb jox la $5 ñi jox la dollars nga nekk ci ba ngoon nga ñibi loolu dara gënu ko metti loolu nattu la loolu bu dee kàttan am na te man ngaa def dara ci liggéeyi doole demal def ko dëkk bi léegi jigéen ñi sax ñoo daqaa liggéey soo gisee may joxe exemple ci jigéen ñi nag maanaam li yooyu moom ci jigéen ñi la gën a bëree léegi fa sa ngi laaj yooyu taxaw ci mbedd mi ni di tàllal loxo amna ci goor ñi waasi jigéen ñi la ëppee léegi te loolu gënul soo demee xam sa benn table bu ndaw sax di jaayantu waaw moom daal loo mën a def rek loo mën a def rek def dara mu ne kon sama xarit ba dénkoon na ma bu ma jël mécc dara jotul ma ma jël mécc sama mécc def ko may laaj mu ne wa amarani an aqula bilxaq abazari nee na sama xarit ba yonentu yàlla muhammadu sallallahu alayhi wasallam daan na ma dénk ne naay wax dëgg su ma demee bay wax naa wax dëgg ndax wax safaan bi day yàq de wax lu doxut dëgg day yàq wa amara ni an aqula bilxaq wa in kaana murran même bu fekkee wax ji dafa wex wax ji dafa métti dëgg gi neexula wax sax waaye jot na wax ko rek waxal dëgg gi rek ak lu metti metti wa amarani an la aqafa fillahi lawmata laimi mune yundi yalla mama denkon na mané buma ragal ci walu yalla yedd ak aji yedd yi manam nek ci mbiram yalla nek ci wax deug wala jëf deug ba paré di ragal nit ñi di la yedd dedet nit ñi di la yedd wañu wala ñi lay sikkel ta fekk yaang ci njub mune bu ragal lolu manam waxtu wo nekké ci lu neex yalla neex bokk gi neex jaami yalla yu bax yi dana am nit ñoo xamne dañ lay bañ waye mune bañ gog ñi bañ la dila yedd mune lolu bul ko faalé ndem ci deug nga nek rek bul faalé kula yedd ñalay yedd moy ñi soxlohu deug waye ku bëgg deug daf ci and ak yow kon comme ci mbiram yalla la bu ci faalé law mata laim moy wax deug jot nga wara wax deug waye nga sigi xol ne ben waye ngi ni bo xamné de manam xara ma seet lu ko neex ma wax ko ndax mom daf mom lay daf ma lay jox xaaliss toujours suma waxe li man na am dana ma méré dedet bu fekki ci walu yalla ta wax deug ta yow ya wara wax ta dañ la wax lo waxal deug gi rek mune wa amarni dink nama digal nama an ukzira min al qawli denga bila hawla wala quwwata illa billah fa innahunna min kanti tahti al hars mune dan nama dink ne na bari lumay wax la hawla wala quwwata illa billah ndax lolu dafa bok ci xam xami aljana ci ndambi harasi xam xami wa aljana daf ca bok la hawla wala quwwata illa billah ndax luko waral moy man na tambali sax sahaji na legi boko xame ndax la hawla moy pexe amut wala quwwata katan amut illa billah ndere yalla ku dem nak ba xamne pexe katan lepp ci loxol yalla la nek yow xawma kenn way sahaji na commencé na ndax mbolam luy jefe jefe aduna yi bu ñewé dang ko mëna muñ ndax da nga xamne katan ak pexe dafa nekul ci sa loxo motax su nekkon ci sa loxo nga mëna fexef sa bop wala nga mëna jël ci sa katan li def waye jël nga pexe jël nga katan def def soti wut da nga xamne amna ko nekk ci gannaaw kon lool deggal ko dana dimbalé julit bi la hawla wala quwwata illa billah motax borom xam xami hukama wi moy hakim yi ñi am wisdom ñi nga xamne dañoo xereñ dañoo xam bu baakha baakha baax li liggeeyu la meñ dañ de wax ne la tunfikh kullama tamlik wala taqul kullama ta'rif wala tusaddiq kullama tasma fa inna kasrat al kalam tusibu al waqar wa kasrat al ziqati turisu al ghaiba wa kasrat al suhuri tusqitu al haiba fa man ahsana tadbira salima al kazar aw salima kaseeran lolu ay wax la yo xamne wax yu am solo la la tunfikh kullama tamlik bul joxe lepp lo am ha kay mayel saraxel dimbalel jami yalla waye waxuñ la nga jël li nga yoré won yeb joxe ko ñew tok loxay neen mune bul def lolu wala tajal yadaka mahlulatan ila wanqik wala tabasutha kulal bast manam tay da nga doon joxe ba jël dépense tay biñ wara lek ñun wa kër gi joxe yeb jabar ji ñew ne la dépense nga ne ko awma téké dara amul ngeen ñom ngeen tok di xolante ko lool mom baax kenn waxul la na la baax gi na yegg fofu bo ci génné joxe sax génné ko waye le faaw nga wara bayyi ci kër gi luñu lek motax mu ne bul def lepp lo am nga joxe ko mu jeex nga tok di xolé donte am na ño xalé seen tabé yegg na fofu waye loolu ci joxe aduna la waye joxe ca yalla mom safaan bi la yalla mom boy joxe lepp nga joxe sa sirru ba sa nafs mom ngay joxe yalla mu delo la jëmam ji loolu arif ni billahi ñoko mom wala taqul kullama ta'rif bul def lo xam rek wax nit faaw mu am lo desal waye lo xam rek wax lo xam rek netti dedet doyna nit ki nek wax katab lu dohu deug moy doyna nit ki nek bok ci fen kadi moy lum deg netti ku ko def rek botu ñi boole la ci wax kat lu dohu deug kon wala taqul kullama ta'rif bul def lo xam rek wax leg leg dana am lo desal dana am lo xam fek wax ko jotagut wala duut fi lañ ko wara waxe kon duhul lo xam wax ta wala tusaddiq kullama tasma bul def lo deg gem ci discipline dom adam rawati na julit lo deg rek gem lu ne tok sa nop bi de nga gem ko dedet dal verify dal deglu baye sa xal setantal waye lo deg gem dedet wa bul def itam lo gis rek weddi lo gis rek weddi tam bul ko def lol tam boko def da nga weddi deug de mu tek kené fa inna kasratal kalami tusibul waqar bul beril wax wax ju bari ju jëmu ci yalla da fay démé respect nit ñi dootu la respecté manam ko xamné fu mu tollu mu ngi wax lo door mu motali deng grand place bu mu tok mom ngay dégg kaddu ta la muy wax amul bop amul gene koku day mujj respect da fay jeex ci mom day mujj fu mu dem rek suy démé bu bëgg wax sa ñëpp né tek ñu né diw kay waxam jarub dooré sa doom lolu moy lan bëril wax ju amul njëriñ fa inna kasratal kalami tusibul waqar day tax nit ñi dootu la respecté wa kasrata siqati tourisme ghaiba su fekke ko gis rek oluko dañ la nax ba son bul def lolu leg leg nak dal khalat ci xew nga ci xawa manam ndortune e est ce que limay ndortuni est ce que ki nangam nangam parce que alquran bamay aya ndort daf ne na ngeen moytende ko ndort li geuna beuri ci ndort waxun ndort yep li geuna beuri la wax kon leg leg nga ndort lu ñaaw baxna de manam am ku ñew di jeflante ak yow ngay ndort ci mom ne man na dafa daf la bëgg wor kon ko xamne dafa bëgg wax rek ne mom lum gis rek kum gis rek kolerante ak yow kum gis rek def la ni bopam kum gis rek oluna la kum gis rek jaxaso ak yow yow mom di nga soy wepp dañ la da nga jël sa loxo tek ko ci sa gemengi ba sonu de nit ñi dañ la nax ba sonu de parce que nit ñi non lañ mel kon leg leg ngay yus sa xel mi wa kasratu suhuri barir feñ tusqitul hayba pour nga ñak respect ki nit ñi moy bari loy feñ doom adam dafa war di neub manam neub gi du neub ki way pour bañ rek yow fo tollu yaang ci mbedd mi rek di laté waaw dafa am waxtu yo xamné pour nit ñi la amna waxtu wo xamné pour dem liggéey la amna waxtu wo xamné ni pour dem am sa bop la dem nelaw noppalé ko amna waxtu yo xamné pour wër jaamu yalla la waye yow waxtu yeem nga bolé ko def ko ci mbedd mi laté da fay dem be sa heyba da fay jeex kon nak faman ahsana tadbira ko xamne dafa rafet lol ci numuy khalaté zalima kaseeran da fay mucc ci lu bare bare bare kon di khalat lu bax la di khalat lu bax la di ñaaw ndorto ci yenn yi leg leg donte nak rafet ndorto gi mo gën te mo wara gëna bari waye leg leg maam yo xamne ñaaw ndorto du ci mëna ñak dé surtout suñu jamono ji ñu tollu nga xamne da ngay nek ci mbedd mi di doxom yag ñaan diw sangam dafa romb diw bam ko joxe loxo la taggo sogom mu jox ko li mu jox ko la donte man nak man li ci gëna bari man gëwumako man dama japp ne xeyna bu fekke fukk la xeyna ben ci am wala ñaar waye juroom ñett yeb man na am ay naxé la leg leg door la ko gaay di defé waaw jekki jekki rek naan man joxna diw loxo jël na sama alal jël na sama li jël na su ko defé borom bor yi la warona fayé ko ci mana baye diw dañ ko yakal fa ni waaw wala nga def ko rek fekk kolna diw diw doma dimbalé ci mu jox la nga ni man dafa am kuma laal la ma amone joxna ko ba kolna sax diw sangam mu jox ma ma jël ko ma yëkëti ko mom tamit jox ko man kay li ma amone joxena ko ba jël na mu bayili jamburi ci kër gi jël na sax alal diw sangam kolna ko mu fekk lool yi dara ci dawu deug ci sa bop nga nek waaw motay yoy yeb da fay am de nit ñi info ñi yu seen xel yi man waxuma ne xam xam bi amul de xam xam mën na am xeyna ba nga def ci lu bon manam jox nit loxo xeyna mu top la dila jox ak yi melni wala jox ko loxo nan yobbu walé na sama goor yalla yoy yeb ay ci gëna bari ay tiaxal la li ci gëna bari du deug man ma la ko wax wa li ci gëna bari ay tiaxal la dama adama niko yalla bindé yombuna lol ba ñoy joxante ak yow xaaliss rek mané man taguna sama sogo yëkëti limam jox la hewuma ci may kol di wala may dugg fu nek manan diw jox len ma ñi jox la nga ëlbeuti ko ñew diko jox lol waxuma ne xam xam manuko de waxuma la lol de waye dama ne li ci gëna bari rek deng nga dafa am dooré kay la dooré kay bu la bëgg wax dooré kay motax yonti yalla isa ibnu maryama da na wax ne bul baril wax ci lu tuddu yalla la tukzirul kalam bi khairi zikrillah wa taghsu qulubukum mun balen baril wax ju dem ci tuddu yalla da fay wowal xol ta xol bu wow mun da fay suri yalla balen mu tek ci mom yonti yalla insa mun wala tansuru fi sunubi nasi ka annakum arbabun balen di xol bakar ni ñi melni yeen ay yalla ngeen manam melni yeen da xamul yeen bakar yeen dal yi nit ñi rek ngeen di xol seen sik ak seen bakar yow dafa melni yow yalla jo tonga yow doy am bakar yow ta yow yaangi fess del ak bakar do xol mukk ci sa bakar mu ne bu len def lolu mango lolu dan nako wax mom yonti yalla isa fa innaman nasu mubtala wal muafa nit ñi dañ leen di nattu te itam leg leg ñi am fitna da ngay leg leg nga am jalal leg leg nga am jamal kon farhamu ahlal bala'i na ngeen yeeram ñi nga xamne dañu nekk ci fitna yalla leen nattu
2: wa'madu laha laha fi ngendi sant yalla itam ci jamal gim len jamal musal len ci musiba wo wata manon ngena jël place waji lolu yonti yalla isa dan nako wax muy wax yo xamne yu am solo la bo defé bokki ñu ñewonté rek ci walu discipline waxtaan ak xalé yi waxtaan ak suñu bop waxtaan ak njabot gi bo defé ñu ngi sant tay gëreum bokki nga xamne togon nañ fi lamine waxon len ne am nañ programme ci dëkk bi programme bi reuy lool ci ñun de nga muy gan gu joggé Sénégal ñewoon fi def fi ay programme yu bari yeglé won nañ ko wa yalla dimbalé nañu lañ ci doon ñaan yëp am nañ ko ñew na ba programme bi jeex delu waat na de nga barki dembu delu waat na ci kërëm te yegg na ci jamm bayyi ci jamm te joxé na fi jotaay yu bari yo xamné mbolo fa dajé te mbolo mu nekk ci diina lañuy wax rek ak ci iman ak luy défer nit ki bam yewen kon ñi ngi sant ñi ngi gëreum di ndokkel fidyanu sitqin ci ñiital adama jimba job ak mbollem ñakoy jappalé kon ngan gog nga xamné sang bi doon nako fi def te def nako be bem paré ci jamm mu dem ci jamm baye mbolo na ci jamm yalla nako yalla gëreum te ñi téwé ko hadi bare bare bare lamine won ñi ne liñ amon ci tayam jeexna kon ñi yewal fofu wa aqru dakhwana alhamdulillahi rabbil alamin.

0: عين
1: جرجف شيخ باي مختار فوري مبوكي سوكو ديفي ريك ني اندك يون سي لاين بي سي 7990 995 7990 995 الحاج ابراهيم سيسي فوفو تش بيركا ماندوار ديلا سيت suko defé ñu jël suñu fausse cola bi ci line bi assalamu alaykum
2: assalamu alaykum assalamu alaykum
1: wa alaykum salam
2: wa alaykum rafetna rafetna
1: jerejeuf team thomas
2: ñu ñalé mi wër awërlé
1: amin ya rabbi
2: ñu gudda
1: amin way
2: dakk sun bare barka al qur'an ko yu ñun bi
1: amin amin
2: jerejeuf
1: jerejeuf jerejeuf ñu koy jaajeufal mom team thomas sa suné mu ngi and ak ñun yéne man ngeen def ni mom ci 7990995 aliou jeng jangale ci l'islam ñu ngi lay nuyu bu baax dila set di nuyu baye modou ka sali nga xamne sa suné momit mu ngi and ak ñun ñukoy set bu baax ñu jël keneen ci line bi assalamu alaykum ah dafa melni neku duñu dégg waye batay man nga ñew rek ci 7990995 ñu jël keneen ci line bi assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: ay ci bismillah
3: tabarakallah sax di wax deug yalla bëgg nañ lool bëgg nañ lool
1: okay jerejeuf
3: wa waxtani jaar na yon fa tabarakallah yan yalla doliko wir
1: amin ya rabbi
3: borom doliko sukkar doliko tawfiqate cheikh
1: amin ya rabbi amin
3: deug deug talib yi kontan nañ
1: okay jerejeuf
3: kontan nañ bu baax kontan nañ bu baax te nim ko waxe non la laaj bi fi nek ni nanako ñu gëna bari man nañu def dara tam ñu ngi laaj
1: waaw
3: lool tarren li nga xam nañ ni nga wara laaj tay tay laaj tam ñu xam
1: wallahi ndeysan
3: ñi nga xamne dara jottu koy wax digal na demu tuddu def nga xamne nak mom mo xewal laaj nañ ko baye mu laaj ko ndax mu na am dara
1: hmm
3: waay fi ñi nga xagn ñi nga xamne ñoy ñoy ñoy laakal ñu leen xagn na
1: wallahi wallahi
3: ndax da ngay dox jël seen yef diko joxe yow xamal ki nga wara jox parce que ki jotté mom day xol ki waay am na ño xamne mi ngi leen laaj ci xewuñ laaj
1: hmm war nañ
3: legi ba nga dox ki yow laaj joxal ki yow laaj
1: hmm
3: ñi leen di jox la de ñi leen di jox ñoy yok seen laaj
1: okay
3: wa ñi leen di jox ñoy yok seen laaj waay fi ko neewel leen tegi jox do ñu wara jox wala bu yagge di sakku dañ ko di def ngann yalla bo le dimbalé
1: amin ya rabbi
3: té nim ko waxé neub yalla ko yalla indi lepp lu mu taw yalla nek lu ñoral laa yalla ñoral yalla baaxal
1: amin
3: yalla barkel
1: amin ya rabbi
3: yalla nawet da am fune leppam nawet
1: amin amin
3: ndax dañ bu nayen manké mu musiba am
1: waaw
3: waaw surtout ma ñu téré ñuy gëna sonn ñu yalla bo le dimbalé
1: amin ya rabbi
3: dañ ci bo ñok fi surtout
1: ay ci jërëjëf
3: bakki inshallah ma sha Allah
1: ma sha Allah jërëjëf jerejeuf bokk momu ñu koy jaajeufal bu baax 7990995 chabaay comme li mbokk mi wax rek li ci gëna graw rek moy xalé yu ndaw yi xalé yi nga xamne ci jang lañ tollu talal loxo di li laaj rek doyna war assalamualaikum
2: alaykum assalam onkula
1: naam
2: lay ziaré
1: jerejeuf si ñu lay délo ziar
2: di ziaré sin papa je baay mutar
1: mu ngi dégg ay
2: yeah ko tuppi bi amna solo trop
1: okay jerejeuf
2: ma sala yenn ñi la yalla fayal
1: amin ya rabbi amin
2: la may la fanu gudda ak wet geeram
1: amin ya rabbi
2: ak jamu ji sax dak
1: amin amin amin
2: yalla na yalla wursugal auto
1: amin ya rabbi
2: onkul ami yalla yalla yagal da fi may la wer
1: amin ya rabbi amin amin
2: may la xewal ak te
1: amin ni bokk ñun ñep
2: amna solo trop yar de lu tumuran ke legi
1: hmm
2: wa ak am solo ci dom adama
1: okay okay
2: wallahi amna solo trop jerejeuf
1: jerejeuf jerejeuf okay jerejeuf Moussa si ñukoy jaajeufal bu baaxa baax di jaar fofu di ko nuyuwale momit oustaz si ñukoy nuyu bu baax fi ci kotu 7990995 7990995 su ko defé rek déssé nañu ñaari minute rek ngeen jaar fofu ñu and ak yeen ci waxtaan bi ci ni ngeen déggé Cheikh Baye li nga xamné rek mom la indi ñu jël keneen ci line bi assalamu alaykum
4: assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam
4: may buna lay serigne nak bay muxtar feri kene julli suba feke munu ala su mboro bi lan ñaari raka yi nga ndika julli naka nga ko kene ak ñi nga ndika julli moy fajar bi ndax yenen ñaari nga li am ko ñaari ndika yi amul li am way ñaari nga yi ci ci tek da nga li am so naka nga kene ñaari ndika yi amul li am ak bi nga li am moy fajar ndax moy suba
1: okay
4: mo la wol mu leralal ni rek ngir yalla
1: baxna jerejeuf acha mun nga deglu suko defé Cheikh Baye deng nga laccé bi muy ñaari rakki fajar yi ak yi suba yi
5: wa ñaari rakka fajar mom moy ñaari rakki ñi ñëk julli yoyu du farata yoyu sunna la buñ xemem suko defé mom amul liqam comme nim ko waxé boy yëkëti sa loxoy di kabar fofu ngay yene julli ko rek yene julli ñaar rakay fajar té yéné duñ ko wax ci lamagne way xol bi rek mo koy tak wa so selmalé nak nga wara dem ci suba fofu ngay liqam nak nga iqam ba iqam bi jeex so yëkëti waté sa loxoy nga yéné fofu jox ñaari rakkay suba yi nga xamné mom farata la lool dal moy différent bi légui nak ñaari rakkay yu ñëkk yi moy yi nga xamné lu farata so jangé fatia bu la nexé nga hemalé fofu bu la nexé nga yok ci sar bu gatt lu melni qul huwa la ahad wala inna atinakal kawzar wa bu la nexé nga yok ko ci waye bo yémon ci fatia kessé yit baxna lolu ngeerum imam malik ñam saxal nañ lolu lakin so ci yoké fatia nak mom gëna bax bo ci yoké kon sora bu ndax bu gatt ndax ñaar rakki comme liñ jilé ci soxna aïssa yunt yalla ma dan ko julli way daf dan gaaw lol mo tañu japp ne ñen ñi ne fatia rek la dan jang ñi ne xana sar bu ko ci tege tam sar bu gatt la waye nak budé julli suba gal nak mom nga xamné bi ñiak dang koy jang dank moy ñaar rakka fajar yi sunna yi waye farata ja mom da ngay liqam kabar yene ta dang koy jang ci kaw ta mom itam boy jang bo makkel ci alquran lu am solo man nga ko jang mo xawa yag waye cha
1: legui bu fekke jumaaja wala jakaja rawna la nokoy fayé manam beut set na we

0: jërëjëf mbokk yi déglukat yi. Su ko defee rek Bakaba Djib na ak soxna Khadijatu Babacar Touré nim ñu koy indelee rek ci aljuma ji jot ci waxtu wi fukki waxtu ak benn jëm fukki waxtu ak ñaar muy seen taaru jigéen ak soxna Khadijatu Babacar Touré. Khadijatu maa ngi lay nuyu di la wax rek asalaamaaleykum. Noo def
1: yaa ngi am jàmm? Ngi fay sëñ Lamin di la wax waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatuh.
0: Yaa ngi am jàmm?
1: Waaw waaw alhamdulilah sant yàlla.
0: macha allah yàlla na yàlla yokk ba.
1: amiin yaa rabbi amiin.
0: ma ngoog su ko defee rek xam naa ne comme waxtu moom duy xaar kenn. moom buy dem mu ngay dem rek. ñu ànd ak yow ci Maodo bi ñu indil tey.
1: a'udhu billahi samii al alim min ashaytaan irrajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin summa salaatu wa salaamu ala ashrafil xalq sayidi al awalin wal axirin wa ala alihi wa asxaabihi tayibin atahirin ajmain wa baad nuxayikum bi taxiyati al islam taxiyat ahlu duqa ala wahiya asalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.
0: waaleykum asalaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu.
1: mbokk yi ñu bokk yàlla gannaaw buñ sante yàlla julli si sangi way njëkk ak way mujj yëpp ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk si turam ak santam di leen ziyaare di leen balu àq te di leen baal àq di ñaan yàlla boole ñu baal ñun ñëpp.
0: amiin yaa rabbi.
1: di ñaani suñu kàddu yàlla leen fekk yéen ñëpp ci jàmm. comme ni ko sëñ Lamine waxee rek programme bi nga xam ne baaxoo nañ di ko ànd ak yéen. ajuma bu jot ci waxtu wi muy jógee ko fii ci biir kër gi Wiskus. ñu ngi leen ay wax ne dellusiwaat nañ fas yéene àndaat ak yéen comme nuñ ko baaxoo rek.
0: foo demoon ajuma bi passé.
1: ajuma bu passé dañ nekkoon ci wàll ci Sissé ñoo nekkoon ci waañ bi. Sissé yi nekk suñ kër daal ñoom leen doon jàppale rek. nekkal leen ci waañ bi.
0: yow da nga doon togg rek jox gaay ci Sissé yi. doo mos.
1: ah togg kat moom foog mu mos. xorom bi saf na wala safut aajo na yokk wala aajo na.
0: kon daal lu ngeen moom la li ngeen bokk nga ko doon def wàcce wéyal.
1: ci loolu la nekkoon moo taxoon aajo parce que gis leen ñu ngi leen ay jégalu bu baax di leen xamale daal waxtu bu nekk nag suñ xel mu ngi ci yéen soo leen ñu gis rek nga xam ne ngànta gu tar gu ñu téye la rek moo tax. waaye am nañ yéene daal incha allah aajuma bu jot rek dinañ fi toog ak yéen. comme sëñ Lamine yaakaar na aajuma bu ñu fi toogoon mujj a toog ak gars yi ñu ngi ubbi woon ba Maodo bi ñuy wax ak Tohara. waaw muy laab. yaakaar naa jotoon nañoo wax xeeti ndox yi. ñaata la. ak ban ndox lañ ci soxla ndox bi nga xam ne nit ki mën na koo jëfandikoo ci aada jëfandikoo ci ibaada. ak ndox bi nga xam ne ci aada rek la ko mën a jëfandikoo ak ndox bi nga xam ne moom kenn du ko jëfandikoo moom abadan moom tuur rek la man. ñetti xeeti ndox yooyu yëpp yaakaar naa ki toppoon programme bi leeraloon nañ ko. ndox bi nga xam ne itamit moom lañ mën a jëfandikoo ci aada jëfandikoo ko ci ibaada mooy jaamu yàlla. mooy ban façon ndox la ak naka la mooy mel yaakaar naa boobu tamit leeraloon nañ ko. ñu xuusoon si nag ba dugg ak yéen ci affaire yi sangu janaaba. jotoon nañoo wax naka lañuy sangoo waaye tey incha allah dinañ faram-fàccee lan mooy waral sangu boobu noonu. yan xeet mooy tax mooy xew lan mooy am ba tax sangu boobu war a am. su ko defee ñu wax leen lan moo ci farata yi ak lan moo ci sunna yi ak li nga xam ne man doob la su ko fi waxtu mayee incha allah. tey si loolu lañ bëgg a fàttaliku wante ak yéen. kon sëñ Lamine soo bàyyee xel sangu wax nañ ne ñetti mbir mooy li nga xam ne moo koy waral. sangu farata bi nga xam ne mooy tax nit ki moom foog mu sangu rek. doog a mën a def xeeti jaamu yàlla yi nga xam ne war na koy def toggoo na ko ak moom ñetti yooyu xeeti jaamu yàlla yooyu ñetti mbir yi benn bu mu dal ci nit ki rek balaa muy see mën a def benn jaamu yàlla foog mu sangu farata te sangu farata mooy luñ fi waxoon kerek. kon ñetti mbir yooyu mooy ban ak ban mooy mu ne janaaba ak xaydi ak nifaas mooy nit ki mu am janaaba te janaaba suñ ko waxee mooy boobu tamit dafa nekk ñaari xaaj janaaba suñ ko waxee mooy ñaari xaaj xaydi suñ ko waxee mooy weer wi nga nekk jigéen bu nekk koo xam ne yaa ngi natural ànd ak sa wet gi yaram weer bu nekk am na loo xam ne yaa ngi koy gis su nekkee sa at àgg na ci am na fooy tollu itamit da nga koy jeexal itamit dootoo ko gisati loolu jigéen bi saa yu ko ñëwalee ba jeex rek balaa muy bokkaat si jaamu yàlla gi foog mu sangu ba pare doog a mën a bokkaat nekk noonu tamit jigéen su amee doom moom itamit su gis li muy gis noonu saa yu ko gisee ba mu jeex dafa war a sangu farata kon ñett yi mooy yi nga xam ne mooy waral sangu farata donte ne amna yo xamne nak comme ay sopu nañ si nga sangu farata nga xamne sunna la ak yoyu ak yi nga xamne ngeneel la rek waye bi nga xamne farata la mom bobu ñetti yi moko tahajjuk te bobu inshallah ci yoyu lañuy leral mune janaba bobu moy bi nga xamne mo si ñeek te janaba nak suñ ko waxe da fay am ci ñaari anam ñaari anam bi benn bi moy nit ki mën na genné man yu ci luddut mu bolo mo xam ndax dafa nek di foyé bopam wala dafa nekkon ko xamne dafa nek di nalaw bim nalawé mu gënt bim gënté nak mu gis man yu su boba sangu war nako mom ci bopam mom mi nga xamne mo xam goor la mo xam jigen la mom mi nga xamne gis na man yu ci li nga xamne non lañ ko baxoyé ci banex lañ ko baxoyé di yek diko gis bobu nak ci anam gum ko munte gisé rek su boba sangu daf ko war waye su nekké ko xamné comme dañ ko metital bet ko door ko mu tit bam génné man yu su boba lolou xam nga nekul lo xamné luñ baxo la boba lolou man yu bobu génné nako waye lolou du waral sangu motax mu né bi nga xamné dang koy génné ci banex bi nga xamné dañ ko baxoyé diko am mo xam nak ci nalaw la mo xam ci yeg nak suñ ko waxé mo xam da nga nekkon di bolo mo xam da nga nekkon di tok di xelat bay foyé sa bop ba la lolou genn su boba lolou da fay waral sangu janaba su nekké né benen bi tamine moy muna su nekké né gennewulo man yu sax wayé awray ku gor ki teguna ci awray ku jigen ki rek su boba man yu genn na wala gennout bon da fay waral sangu moy li nga xamné moy bop awray ku gor su ko dugalé ci awray ku jigen ki rek su boba joté wut ndax mom mune genné na man wala genné wut man waye su boba ñom ñaar yépp sangu daf leen war motax mune janaba bi dañ ko xaj ñaari xaj parce que balé wax na leen da fay genné man bi su genné wut man yu tamine sangu war nako ci su nekké ne dafa nelaw tamine gënt mu ngé bolo waye genné wut man yu amut ci ben man yu su boba lool du waral sangu parce que lool ci gënt rek la xam nga kon outé na bi nga xamné bolo bi nga xamné man yu genn na gennut bobu sangu daf ci war parce que lolou ci yeg nga ko defé waye li nga xamné nak da nga don nelaw gentuko bobu su man yu genné borom dafa wara sangu waye su nekké né man yu gennu nak borom warta sangu yakarna kon côté bobu lern ñen xaw ñoo jéggal bu baax nak ndax fiq dafa nek lo xamné dafa xala naqadé waxtané parce que sokoy jangalé sa ñaaré amna ruq yo xamné pour nga wax ko sax da fay nek sa problème waye nak xam xam moy lo xamné fokk ñu léral ko motax ñu né amna bénn jigen bo xamné dafa gisoon ngantam jot ko ñak ko gis rek xamul lum def mu daw rek ñew ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax ko ko nako man amna luma nek di gis yunus bi sallallahu alayhi wasallam nako soko gisé da ngay defaru jël morso def ni ak ni nga jël ko def ko fofu mu ne fan yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak kersam nim amé kersa nga xamné mu wara waxal jigen dinam ci naka la wara gisé hayd lolu jaaxal nako torop mu koy jundji way amna ño xamné sen xeli matut ñom fokk rek dang len wax direct li ne le li ak li la bi lolou xewé rek motax ndaysan jigen ju jang rawati na jabar jo xamné déggal na la jang am lum jarut bi lolou amé rek suñu Aïcha radiyallahu anha jël ko japp jigen bi ci loxo dug ak mom ci bir léralal ko yépp xam nga kon koku mom tamine jappon na ci combat yunus bi sallallahu alayhi wasallam léralal ko yépp kon lolou nak daf ñoy gëna pousser ci ñun jigen ñi nañ gëna baye xel bu baax man dama né woné fiqh ñun jigen ñi ñoko wara gëna jang ndax ñun ñoo ci gëna am problème ruq yuñ ci am yépp goor ñi amuñu genn walam sax parce que so xolé légui lima fi wax ci janaba ñaar benn bu ñëk bi ño goor ñi ñoko bok ñaar yi ñun ñek ñun kessé ñoko mom kon ñun ño ci ëppalé problème kon war nañ ci di baye xel bu baax diko gëstu diko laccé ndax lolu moy foundation diina parce que bala nga mëna jaam yalla fokk nga lab ta so xamul nak nga labé nak lolu benen problème la ta suñu wax fiqh moy lab kon lolou moy bi nga xamné moy bu ñak bi nga xamné da fay waral sangu ñaari xéet yi ma wax ci bum ci mënta don rek na nga xamné yow sangu janaba warna la soko défé warna la boko défuti tamit warna la té do julli yalla nangu ko luddul né sangu janaba xana nga am ngante yi nga xamné moy waral nit ki sangu té su bobay tamit tim nga wara def suñ ci aggé inshallah dinañ ko léral mune wala nga am nganta haydi moy li nga xamné jigen du nek daf ko dé faral di gis wer bu jot lolou soko gisé su jéxé da nga wara sangu farata ci kanam dinen léral lolou ban add la am naka nga ko wara soko gisé lan lañ la ci ayé mune wala nifas moy nit ki tamine su nekké dafa am dom dérèt bi nga xamné mom lay gis fek dérèt bobu jéxut mom tamine warta julli ta su jéxé nak nekuna dafa jeex rek mu wara dem julli way fook mu sangu farata dogo commencé mana julli kon yi moy yi nga xamne modé waral sangu farata légui nak su nekkene xamna né yi moko waral waxon nañ naka lañu sango farata yakarna bi passé nonu lañ tejé naka lañ ko wara défé ganna buñ xamé ban ndox moko wara def ba paré naka lañ ko wara défé léralon nañ ko yépp ci ñaari anam yi yépp nak kon bi yow mi nga xamné yang koy def na nga wor na ñent yi nang ko gannaayo ba nga xamné benn bu nek ci yaqo ci sa farata sa sango bi rek sa sango bi yaquna soko baye ta tayi ko sango bi yaquna soko baye ta tayi wuloko nga fatali ko da nga wara dem defaat ko ndax sudul lolu amulo sango parce que yene moy bu si ndiek motax jaamu yalla bu nek yene daf ci am solo motax borom bi subhanahu wa ta'ala ne wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin muna digaluma len lulut ngeen jaamu yalla ngeen koy selal sen dine bi parce que lan motax muna ñu selal ko yene bi ndax yene bi mom ngay am nga doga muna xam lan ngay def mu doga ragne li ngay def moy lan ba pare yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tamen waxane innamal a'malu binniyat muna jef yep mu ngi aju ci yene kon yene lu ama am solo la du jar nak ngay dem nan yene na sangu farata ndax man mbeureug la amone wala nifas la amone wala li dedet dang koy fass sa xol bi yene ko fass ko sa xol bi du jar ngay nek diko wax wa yow sa bop fokh nga matal tewal yene bi muna ci bantay nga koy tewal moy waxtu wi nga xamene ya ngay xaraf pour dug ci sangu bi ndax waxon na len so ñewé da ngay raxas sa loxoy bam set bi nga raxasé sa loxoy nga qabbeku kanama ganna bi tak bir yep moy digante jumbax bi ak ñaari beuti omi nga raxas ko yep bam set su boba nak si ngay yene u genné sobé outal lap nga def sa japp japp ben ka be sangu bi jeex comme ni nga xamé né non lañ ko fi waxé won bi lolou passé nak bi nga xamé né yene nga ba def lolou yep nak mune ak jokalé comme do meuna nek di sangu farata legui ngay sangu ba ci kanam taxaw djel mobile bi wax telephone ah parce que legui mom mobile mom buul xalat fum du dugg mom fum ne ni mom mobile mom mo ñu note ñun suñ bop man damay wax ne mobile ñi ñokoy jënd way mobile da fay mujjii mom ñun ndax mobile alal bo xamne da fay yakal sa soxlay lool kay su boba mom mo la mujjé mom ndax mom lay control wayo nekatulo diko control wala nga sangu ba paré taxawat fele setu ñu nga xamne dañ man sen bop sen wona gi da fay am setu di am yépp nga daxaw gene defar le gene walale doga ñëwaat agali waat dedet dañ bëgg bo ci xasse nek rek continuer ci ba lolou jeex leneen loy def nga door koy def motax sango bi doko dok dem def li doga ñëwaat dang koy jokkal rek mu continuer bo joggé ci li mubasharatan rek nga demat ci leneen mu ne way ak lan ak dal ko nga raggu ko do mu na taxaw rek jël ndox mi yoré di soti nonu rek muy wacc so waxé nga né dañ waxone na toy dedet parce que waxon na len ko fi am nit ñi amuñ am na ño xamné dañ am yaram da bari am na ño xamné sen deri daf dé ras rasu am na ño xamné tamit sen deri dafa dëgël légui fokk nga jël sa loxo bi diko def ni mané la su nekké na da nga nek nit ko xamné da nga gank moy ko xamné amna lu nit ñi am yeb ci cieur waye comme ci rémi du dé mëna tali ni wala muy ñodé ku ni su boba mën nga am sa morso wala nga am sa njampé bu baax waye do ci def sabu ndox bi non kessé nga koy def diko agalé ci sa gannaaw bi ak yoy pour mu mën lay dimbalé ndax fu wara toy yeb wara toy motax mu né rag kon xam nga so gisé ñu lay wax né la maynen la njampé nga def ko rawati na nak kon sa loxo bi kon fepp fu sa loxo jot dang ko wara rag ba mbax ndox mi yeb mëna dugg ci sa bit yaram bi mu né ak matalé tamen yaram bi yeb na mat amul foy bay xam nga lu melni mo taxone ma waxone fi aljuba bu passé won nalé né lolo tax nak mu jaaxal ma lol jigeen ñi nga xamne ñi ngi seen biir neegi sey ba paré ta jamono bu dé ñi ngay yok seen bop yi di yok seen beuti di yok seen wéy té yow ñi né la sa yaram bi yeb mo wara toy kaw ba suuf lu ko tagé ci ciati karaw ba ci bop ba ci wéy tanki ci suuf amul nak fuñu xajalé amul fuñu bay yeb mo wara toy lu ci toy rek parce que ci fara tay la bok lu ci toy rek sango bi matut kon lolu moy li nga xamne moy sangu farata moy li bi tamen farata bi tamen ci sangu bi lolu kep ko xamne yow da ngay sangu farata war nga ko mokal comme ni nga mokale fatiha nga xamne soko baye nga muna xamne sa sangu bi mankina motax ay farata yi farata yi japp farata yi sangu yi yeb nit ñi dañ ko dey xep te dafa bok ci diine ji dañ ko war di xam ndax su nekké xamuloko soko baye su manké sa sangu bi naka ngay xamé ndax lima baye ni naka la ko wara defé wala lima baye yakal na ma dara wala yakalut ma dara kon lolou dañ ko wara xam ganna bi nga xamé né li moy farata bi légui ñu na la amna tamit sunna di ndax lu am farata rek soko baye xel dina am sunna sunna bi nak moy japp bi nga xamne mom lañ la waxone la da ngay japp japp ben ben comme sa raxas sa ñaari loxo yi galaxndeku ak soraxndeku comme nim nekké sunna ci japp rek non la nekké agaguñu won ci sunna japp yi way waxon na len bañuy wax setam ndox wana len so len baye xel fuñuy tambalé japp yépp setu kay ndox la way yépp tamine sunna la ndax bima len waxé né ndox amul mel foko def num mel rek non lay mel motax may la soko baye xel soy japp boko defé ci sa loxo bi ni nga xamné yow sa loxo bi dafa ñuul ndox mi dafay ñuul and ak mom bu sa loxo bi xonxé dafay xonx and ak mom kon lolu agagulo ci farata sunna nga sax ko bu ga galaxndeku di nga xam ndax ndox bi amna tiafka wala amul tiafka waaw to ba légui tamen galaxndeku bobu sunna la biñ koy soroxndeku tam di nga xam ndax ndox bi amna xet wala amul xet parce que ku nek xamna ndox amul ben xet waye ku nek tamen xamna ndox dafa lewet amul ben tiafka kon so commencé mu am tiafka rek xamal ne amna lu ci duggu ta bokku ci waye waxon nañ la ni tamen lepp lo xamne nak ci bir dekk ndoram la nek ak mom soppé ko ko mo xam ci xet gi la mo xam ci melokané la mo xam ci tiafka gi la bobu yaqut ko waye likoy yak moy da fay genn ba pare lolou dor ci ay tabbi kon lolou tamine ñu baye ko xel bu baax mune ak lan soraxnde ko ak firu ak tamine massa nopp bobu tamine lifil la nakalati sunna la comme nim nekké sunna si japp non la nekké sunna tamine ci a sangu farata mune ak lan delo massa bop xam nga soy japp soy lifil nakalati soy japp ben di nga def ni dalé sa djébi ni ba paré massako mu dem ba ci ndongi nga dalé wat ci ndongi ni mu dolu ñëwaat ba ci djébi légui mu né la lolu tamine sunna la wayé nak nopp bi nga xamné mom ngaay massa nak da nga wara jël sa baram sané kay bi duggal ko ci sa bir paxi nopp bi ba paré nga jël baram ndey bi ñu bari suñuy massa nopp duñu xamné ñu massa dañu jël rek def ni dédé baram sané kay mo wara dugg ci bir paxi nopp bi su ko fé baram ndey bi dem ci gannaaw nopp bi ci tabani nopp bi ni nga gis né
0: kay moy bi dënd ak baram bu mag bi
1: baram
0: bu mag bi
1: waaw
0: am na ñu xamul loolu li nga xamni sané kay ak baram yi
1: way yu jigéñ ñi dé xloyé rek yi
0: baram waaw bu ñu joxagne kay bi
1: waaw bu ngay joxagne non loolu moy baram sané kay bi moy bi dënd ak baram ndey bi bobu mom ngay jël ñaari baram yépp bu ndeyjor bi ak chamoy bu nekk dugg ci nopam bu ndeyjor bi dugg ci nopam ndeyjor bu chamoy bi dugg ci nopam chamoy nekk da ngay def bi ba paré nga defaat bi da ngoy defandor ba paré nga jël baram ndey bi na moy baram bu ndaw bu reuy bobu nga xamné mo gatt ba paré reuy lool moy baram ndey légui su ko défé nak bobu soko jëlé nga def ko ci gannaaw li nop bi ci gannaaw tabani nop bi non nga fekk bi tam mu ngi ci bir da ngay gis né yépp da fay andalé sétalé bi moy satal bi ci bir bi tamine moy satal bi ci gannaaw kon lolu moy massa nopp kon yoy moy nga xamne ay sunna la yo xamne dafa bokku ci sangu farata kon lima fi wax mu nek farata dañ ko war di baye xel waye lima wax tamine mu nek sunna dañ ko wara baye xel ba buñ nga xamne duñ ko jaxasse ndax li ngay def daf la wara leer ndax so xolé lakhdar yi mu ngi lay jangal ci ñeël ben gi ne du dagan ci mukallaf muy jëf jo xamne xamul lan la ci borom subhanahu wa ta'ala atté comme lan la ci atté sharia lan la ci wax lolou nak da fay top ci mbolem xéti jaamu yalla lepp loy def rek war ngay xol islam nan la ko redé waye bul dé démé sa xalaatu bop ndax diina nekut pour xalaat waye pour xam la diina pour xam la waye nekut pour xalaat légui ñu ñew ci hayd moy mbeureuk moy li nga xamné période li nga xamne jigen ju nek daf ko re jigen ju ndaw ju ne so amé fukki at ak ñett gën cay tel ñu bari suñu amé fukki at ak ñett amna yaxna mën nañu dem ba fukki at ak juroom ndax nit ñi émuñ sen tangay déré tamine émuñ amna ñu ko dé téla gis lool waye amna ñu ko dé yéxa gis lool waye al muhim dal foko mënta tambalé gis loolu moy hayd déret la bo xamné du fébar waye doom adamam ñun jigéñ yi ñun la yalla mo ñalé lool bindé ñu lool nga xamné jamono bu nek dañ ko dé gis ci wër bu nek ndax ku ko xamné do ko dé gis sax yow mën nañu wané natural da nga fébar légui yow mi nga xamné da ngay gis li bobu nonu dérèt bobu dang ko commencé diko gis dérèt bi soko gisé lu mu mëna nek lu ci upp fukki fan ak juroom la mënut ko passé fukki fan ak juroom fék yaang koy gis xamal né ngantala waye su passé fukki fan ak juroom damal nga sangu commencé julli commencé liñ la ayé won yépp nga commencé ko def nga dem faju ji xamné fébar na lolou tamine daf ñu wara leer ñun jigéñi ndax su nekké né yow da nga nek ak nit ki diko gis juroomi fan ki diko gis fukki fan ki diko gis juroom ñaari fan ki diko gis juroom ben fan yow nga wara continuer ak mom da ngay wax ne kon man normaluma dedet nit ñi ñoo émul amna ñoo xamé ñetti fan sa duñ ko dépassé légui nak téré yépp luñu jàngalé moy né munta passé nak fukki fan ak juroom su nekké né yow dang ko tambalé gis yow mom lay waxat ndax yow xamul won nakala kon yow commencer compter fi ngo gisé ngay compter ben fan ñaar ñet mu dok damal nga sangu parce que dog bi moy na gisatulo dara ndax da nga dan gis te gisatulo fendi na set na damal nga sangu bam set nga commencer julli legui bi nga commencer julli nga dem tay rek ci election nga commencer wat ko gisat legui naka ngay def moy da ngay stop da ngay baye julli bi nga yokkat ñetti fan bi nga yokke ñetti fan ci sa kaw ñetti fan yi nga amone kon xam nga am nga juroom benn fan legui su sété baxna salam su sétut nak legui nga yokkat mu nekkat yeneen ñetti fan bu sété salam bu sétut nga yokkat mu nekk ñetti fan fek bala mo amé fukki fan ak juroom su xasse am fukki fan ak juroom nak nga xamné yow mi legui dereet nganta mom jeexna ci yow fébar mo nek di génn ci yow lepp lum la ayé won continuer diko def yow nga dem commencer nak sangu di jam japp ci to su boba so mi amé façon bobu nak dañay sop ci yow waxtu julli wu jot nga dem jappat waye do mëna bok ci nga xamné dañuy denc japp kon denen baye gaay rek ñu dem ak yeglé inshallah suñu pané del ci waat
2: yow no def yaangi melni ku am stress de suma crédit bi jeexna ma ngi won ci ay waxtaan yu kraw yo loy stress afusel mën nañ la téral ci li nga xamné moy lebal ma service
3: lebal ma lay lolu
2: waaw waaw ma la ko wax afusel rek dem ñoy su Khalidia mi mu nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa buum la nexé nak
3: haral de kon jëna tut may do bay daanu pour jënd ci crédit
2: dedet di nga am pour def yo mané be bugga de ñu néle Coral Star 232 nga def hash su ko defé nak nga topal li nga xamné moy tektali
3: tak tak rek
2: nga am sa crédit de xolal li nga fay dina neew ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mu nga def
3: lolu yombana di mënon na use crédit bi kon bu yaga sax
2: wala lolu nak moy mbir mi su fekke ne da nga dem be jehal credit afusel ñu ne la ne ñun sa gannaaw te dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
3: kon haara ma sét ba xam te du start wu tri du khas la
2: lolu rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afusel ak level ma service bi yeen la fi nekkal
3: waaw li gawna di kon afusel dal yombal na suma bes bi
2: waxon na la ko de fu nekké ni dal mu nga japp sa business mu la nexé nak way nak del fay bor
4: Afrizol, the Gambia's leading network.

awa la ti kara mi yalla ne la mala garante dinga dem aljana ta fess ne ko wondi amu gen du sa bay du sa yaay du yeen ki du so seul la de ni ma wax wallahi la fi amul ken kula mana garante lo amul ken kula mana garante ni sa takka sey ko ni nga don def aduna man gatu nako dana la dugal aljana bu ngeen demé yowma xiyam da ngeen di dawante du bëgg sax nga gis ko ki la waxon lolou ci aduna bi ba nga gëm tax nga lank baña jaamu yalla rawati na jaamu yalla di ñi wax jul bo demé yowma xiyam da la taw amulo da ben loya comme li dino ko bo amé ki jaxé nga amé da ngay mëna dem jël loya mu dila layal ci kanam yalla amulo ben loya wala mëna taxawal ci kanam yalla ci pép ak yalla ba gagné ko pour yow nga wara def alcher mu amul bokki julli néma lay digal ci ko dina ko mo moy xali julli ku fekké né ne ko def bopp la wax né ku fekké bëgg nga ka bok té ni do nga wara ko ci sa bok ci julli li ko ñaan ci ka xadam min asad ku ko defé ente da mo yow ma xiyam yalla def lay mussel ci du may kafara yu man mbokk ñi julli ku fekké da nga ragal yalla kon da nga war nek ci julli ko ko ragal nga xam na day julli lutax yalla digna tekkuna ku du julli ni safara la ko yow yalla neena ku du julli safara ngay dem fa waylul lil musalli alladheena hum an salati yalla neena ko safara dina bare ku du safara walay dubal julli kat yi nga xamni dañ yeexa julli waxuma la nga ñakk julli waye ci yeexa julli rek ak bo xamni dafa lank ba ñi ci ñi ñi papa bare gëna bare boko dañ ñu mbokk julli bo duggé ci alquran jambatal ko read nako waye xamna ni duma ko mëna translate ci soore yu bari yalla jaamu yalla yu bari da ko link ak julli da ko link ak julli so demé ci soore am kabo da ko link ak sikr ina salata tana anil fata wal munkar wala sikrullah gis nok nga dem ci soore ba para mu link ko ak asaka wa khimu salata wa sufata julli len ngeen di gene ak nga dem ci benen lo bu leugal ko ak muñ ci so bafara ay 45 wasta'inu bi sabi wa salati la wax de len dimbali ko muñ ak julli gis nga ko ak lo ko leugal ko muñ nga dem ak mu leugal ko itam ak musuf musuf nak ñi ne nañ la moy ak ñi ni xéssu jaamu yalla yépp la mo tax suñu mag yow dafa ne qul inna salati wa nusuki wa mahyaya ndo ina sala bi ba pare ko won ndo ko ko ko de kale ak nusu yeen taay mi da nga dem nga gis yalla u be ko ay jëf yeen taay mi da dem gis yalla tele ko ay jëf bo demé ci ko mo meena na at afla al mu'minuna la wax de at afla xexal min ko ñana xex mu ne al mu'minun min ko ñane al mu'minun ni mu ne al latinahu moy gañ nga xam fi salati ci seen julliya fu ko julli xati ona dañ koy bolé toroxlu ak ragal yalla nonu dinañ ci aljar ngok ala yu bare bare bare ci alquran non te ta tuli mom la yalla du jekk ci den mom ngay musse ñak ci sa diine bala nga jeng ak ndax yone ni dina nak xale bu amé juroom ñaari ak door len diko jangal ci bu demé da am fukki ak bu bañé ci door len ko la wax kon di fa tuli mo jitt ci yow islam julli tam mom ngay mujjé ci sa islam

Salamalekum, salamalekum, bokku Gambia. Ñu ngi leen nuyu ku nekk ci yeen ci touram ak ci santom di leen wax dal leen ak jamm ci sen programme Stop Suffering. Mu doon programme bi nga xamantene Universal Church mo leen ko andil. Programme bo xamantene danaka kenn do ko present parce que doon na programme bo xamantene meun nañ wax ñu bari xam nañ ko. Waye pour yow mi nga xamantene hene yaa ñu dooga deglu ci radio bi hene yaa ñu doon jema ne ah arama tal sama radio ma deglu dara ma deglu xibar wala ma deglu est-ce que amul solution ci sama bir dundu manam opportunity dal for a new life kon yow mi nga xamantene yaa ngi deglu bayil xel bu baax parce que programme bi pour yow la yow mi amé jafé jafé ci sa walu wergu yaram jafé jafé ci sa njabot jafé jafé ci yeneeni bor tamit jafé jafé yi nga xamantene jëm nga outil ji ay safara ba sonu manam duggu nga fu nek ci fajkati ci ak manam ñu bëri dal ba légui yaangi jankontel fièvre bobu metti mu ngi lay sonal ak yeneen jafé jafé kon mbokk yi programme bi pour yaw la te yalla suñu borom dina la defal jamm dina la muccël dina soppi sa situation jafé jafé bi ngay jankontel yalla suñu borom dana ko génné parce que yalla biñu jamu moy yalla bi nga xamantene dara tew ko yalla biñu jamu moy yalla bi nga xamantene amul ben problème wala jafé jafé bo xamantene jaaxal nako kon yow mi di déglu nga nek ci sëngem nga dem ba seuss nga dem ba jaxlé ndax say jafé jafé ndax say problème nga dem ba xamatu lo lan ngay def ñu ngi lay invite Sunday dimanche bi ginaaw suba mu doon bëss bi nga xamantene pour yow mi nga xamantene yaangi jankontel ay jafé jafé ay metti.

nu Gambia bes bi nga don xaar yeksina yow mi sonu te jaxle dekk ci metti yu tar yow mi wër ba sonu wala nga seuf ci sanakar lan moy sa problème yow mi dekk ci febar bu teewu wër metti bu yag ci yow nga daw ak mom fu nek yow mi musuta xam luy wër gu yaram ndax ba nga xamé sa bop ba légui ci febar nga dekk yow mi rap top di jaxase sa tundu yakal la sa njabot wala sa negu sey yow mi rap téré nga dugg ci negu sey ba taxna say sauté dé nga koy gis muy sey ak yow yow mi ñu alak jaarale ko liggéey bu bon daw sil gaaw féké bëssu ndam bi yow mi di tuux wala ngay naan té bëgg ko bayyi ngay faral di gaawa tiit wala say sauté dé di gënt ay gënt yu bon yow mi amul jàmm amul mbégte fi fo toog sa xol di tàng ba sub coppite bàngoog kañ la ñu ne sondey bii ci waxtu 9 AM gàddul sa buteel ndox ñëw ak moom ndaxte dund gu soppeeku moo ngi lay xaar boo ci gënee soxla lu la leer mën nga woote 232 9759 ñu ne dugg bi amul fay dara kon mbokk yi

Assalamu alaikum askanu Gambia bes bi nga don xaar yeksina yow mi sonu te jaxle dekk ci metti yu tar yow mi wër ba sonu wala nga seuss ci sanakar lan moy sa problème yow mi dekk ci febar bu teew wër metti bu yag ci yow nga daw ak mom fu nek yow mi musuta xam luy wër gu yaram ndax ba nga xamé sa bop ba légui ci fébar nga dëkk yow mi rap top di jaxassé sa dundu yakala sa njabot wala sa négu sey yow mi rap téré nga dugg ci négu sey ba taxna say sauté dé nga koy gis muy sey ak yow yow mi ñu alak jaarale ko liggéey bu bon daw sil gaaw féké bëssu ndam bi yow mi di tuux wala ngay naan té bëgg ko bayyi ngay faral di gawati wala say sauté dé di gënt ay gënt yu bon yow mi amul jam amul mbété fep fo tok sa xol di tang ba soup topité bango kagn la ñu né sunday bi ci waxtu 9 am gadul sa bouteel ndox ñew ak mom ndaxté dundugu soppeku mo ngi lay xaar bo ci gëné soxla lula leer man nga wote 232-9759 ñu ne dugg bi amul fay dara kon mbokk yi bés